vive kinikamuanis minta kinikamuna nan ka kuch pikate mio kenina ikeni we the first time kenin utnoka ni get no the man ready unkuta enkuta ni ko ka ka ki ko na nyok ika andano the CNC the first time kenin we kitano the man ta na mitikia me on just the wind and ki se pan count the sik sek ki pakano ki mina pan ki ses nuk vechi tenem chike an utno kan in radio chike pisin da ucho ya pe ma tset ti pisin da uch ke nin wega kanam ayan ke nin ka ka mistau chi ses ti sesan chi sin ka so wega ko da pinak ekip ma chet chike nin ki ek kin ta ko ka kanu ne ko vetu ta nak before I got saved ngi ka kanu na ko ngi ka kanu na ki a shota ma ki ma tu ne umi nak sa ko ska ni se ne ki mi ne ko ma tu we Jesus we ka pa ma chi na nyong ke kanu ne ki kanu ni mi mi ka shota mo ke ki e wi mi ne ko ma tu ska se ki we chi chi to ta ma e ki mi ne ki pan ma tu we chi se se ki kini ki eki una mitin tonga ket eki sek chi kenin chi chikano ap mi ko ndot no kan pin tikan ka chikate eki sek 1 year ki na ketan tan ko eto bo te bo ta pna ma 1 year ko ki na ketan en tes ko e mishine en shipi mini sa ama ni ka shipi ka te kichman sene kan nka ko e mini sa anga shikito kichman sene kan ani ge shi ke chike ya nani ke tu tuma ni ke ta ma so ge gin ga ka ko mi sha ma kchi ma sen ka to follow what the Bible says ke ni we ga ga shan te wen mi ku we chi chi chi chike ya men de chi ma tsin tu ke ni we ku ga na ma thank you Lord mantuk shiot sin ka bench ke no kum no ka se kum ka pisha no ma this community ka bench ke lord we ka we kito han we ka tikito un chi chi and we ka tikito na ni ke shi win the man lord ma no chi se tak pe ma se minute ka no ka ni ko ma ma tu ning yo un chana an ka bench ke lord ka sin ta ka wi ya ke ne ke ko ne un chi minute kin ta ma ma chi sin ka un jesus name amen ni we ka we can inga get the sindan e ki ek ka panget kai ko ga kenta ma ke on ko ta kam ko we chi anam ayayan we ani ke ni na pting ka se ka se ge pan ni ko tika sha ya one time I came to a purple hell me we shwete ji me any pa ya on Saturday night single Saturday night ke kun kinu ta na pange ni ne ni pa ya e we that's cool somebody was knocking at kauni ni kus ko ante ko ki pa pa ke si e kinu ta ma pa e ki mishika si ama chimi ko an we ga kinu ta ma e ki maksa ke kun ki ki anta wen mi ko chi ti pa chuan ki ne ta ka unta sna sin ki ken si no ko ne i won che in ki anto ne ans ki mo sin ka ne ka ti ke unta na ma ke kehkitoan esku kinoga matsie ga sinta mek mage kinoa kishin pesta moe kon ma ke kinoga ya ek ei wet ka ya wat misuek kamik ma ge sinta kum ke wen pe ke ge sinta kum no kom pa shi se wen pe reserve vet ke se china ko ka kinoga skoni kanaka kinoki sinta na